Wọ́n á dárúkọ àwọn èèyàn mẹ́jọ kan tẹ́tí wọ́n ní lásìkò ìjì.
ni gbe yi won ni won je olorun ba ni pe ba ni ji o si o ton so di mo pe nigba ta on sa ife ta be si se bi pe a fe to la awon eyan won yi pe awon eyan ta ona o lo si ninu oye boro kaye kon ele ti gbono na so ye pe won so fun gbogbo ara ti lo ya gbo nigeria won ni won da pa we so ye pe won je olorun ba ni pe won ni awon oluko so ye pe won je olorun ba ni pe ni no adesiyan adegoye o wa nbe michael oye to ku to juri e ton gbo eyan o wa bi ati job olalele awon nu awon amotekun na so ye pe awon na gbo lati ko fe do la awon eyan won yi lara awon to ye ko je olorun ba ni pe nu awon ajo amotekun na ni arabirin adegun saibu isa saliu

0: contaram até alguma coisa que eu tenho que fazer aqui. Tá lá, eu falei, meu irmão, ela era uai, é de joelho, eu falei, é tudo.
1: Ajagun ni ọdún ìgbà ló fi àkíyèsí. Gbogbo ẹni tó dé pẹ̀lú sọ̀rọ̀ yẹn lórí ẹ̀. tora fun ti o lowo olorun ba o o ya a lo o pe muhammadu ba o si mo ba ti le sinu ni wa nigeria o si popo rubo o fi gba kan bo ni o ajina da o pa won wa o ti wo ti dede to ja ja lejena
2: o n to ba joro la gbera o kan ma jo kwadu ku ja se pe pa jo pe o se le ra di pe o mi alaba won ninu we information la re ni ro nipa olorun de ariwa nigeria muhammadu buhari je je mo pe won ni eyan so laye igba ta ba ku na la dere igba ke ja ariwa nigeria ta ni se ma won ni ah nigbati awon wo logo muhammadu buhari to fe je olorun ba ni pe won la o belebe won won ni bori won se bere se po ka pa olomi ti bo loju awon korokoro bi igba se buru ti ba nsu mi ni igba ton so lori iran ti ajodun odun kan ile to fun won ni won se fun are muhammadu buhari la no de yi ara gba ti se ti ma ni are boda me ti lo pe awon pe ka si mo won la ni sa ti bo lo wa won ni mo wa ni baba won ya wa gbra pa wa lo si lo lo bayi o gbogbo ti won ni ara are muhammadu buhari o ya tete lo o gbogbo nkan to ba ni lo pa pa lati ri pe won toju are muhammadu buhari to ma gbadun ori ko ko je ogbe won ta lo se gbra pa re o won ba pe lo don lo pe gbogbo ti se Money arrest are what are so far quick book of the shell, Farapa, my jackimo. I wish that I like it. I got a double bow, got a dole meal, one big way, not the jack outside. One year, that's on my dinner. I saw the show, I little Joshi, play your bad me, you like to say, yeah, I'm all about it. What is who after you are? Yeah, I tell you, go along, I laugh. What they want to do. Well, what about my jacket? What about the one who is selling? What is your woman? I see, I want, or my one you want to see, I'll know after you want. You got on my job over the case. Money is so funny. Because you can tell me, intense tennis, one bell for no one. One is that you want to go to the ball of a man. Ah! One will do only one of the ball. One is Yawa to what you think there, all one is if you go to Yoko, one of our points are washing you through, and you do come out there, one of you say Yawa. Ya Yawa ati awon mo Zara pelu Isufu won se wa ni won ba wa se enu pe ki lo se le won ni an go ko se le o sa se okun ati asokun ati okun kan to lo ba computer won le se eni bola ron ni wa bo to se shu e ko ti gbadun kan tori nko oko si binu rewe ni pe ilu London o na ni are tele Muhammadu Buhari ni won jade laye ti ni ojo ketala osu kejila odun to koja lo se ti wa ti odun ti o ye mi o won sa ni won ti won lo ti won si ilu won ni Daura ni ile Katsina opolopo awon lebi opolopo awon ti won je awon to wa ti joba ni won ni won se won ti lanu di so lo loju eni ko ba wa dile fun are tele ruwa Nigeria Muhammadu Buhari nu we we ti so lati ka ro ni la ro
1: won ko re le sa mo ro won te ti wa ti tori pe tesa ju ani opo ase a come na wa time post wa ojule kini to ni hale go kona ti tin pa di la go le jobo ni go ki do ni kita wa ye a tin wi awon ni wa ti go tin a fe ba di ni a ga ti wa ti wa o te ni mo ka fa a mo ti e da ko mi o wa la te ti atare ro ba mo jare jo e bi gbe ro are ni ti mo be ro e bi o na ara ye ma di pa ro na a ma ti mo so mo ni lorun bi edi oran kale ka ba yo ka je je mi jo ko mi so ICP lo pata mo ro yo won e ta ran se la be ro ani be se pa je je o ja je ko won ni lo ni ko ni so la o ni pe ko ni be ba gba ni e se ju o ga ba patapata ni o ni o ti bi se ta se pe ko de se a for the investment to motor skills FIPC ke ba wa ko la wo ti e ni se ni ki ka wa wo rara wo ti na mo ba de e de ni ati ye ni yo lo yo ti le yo gba lo ni o ni o ta lo pata mo ro yi awon ajo ICP ni awon ni ko bi sa ju awon to ku kure awon pe awon bere kan lowo re ko ke je pe agba to gba jade amira ni gbogbo eso to fi ka ran ti ko bodo sanwo to ran omo kankan ni pa re so gbogbo to lo so ma larun soro je ko dimo yi pe ya o n go fuju kan agba pe gba jade amira ri eh ore nkan ti mo ti mo to je ko ti di aro orun ni ko ku lo ti di oro mi lo je ko o je ko mo ni pa fun to sele yi so ni gbogbo gbogbo don bere lo ni de iwo to je mo to o ni pa mo wa o ti we kedede to ti jade ale
2: Boko nu we roji na le gbadu bo de fe la wa 92.9 radio fe to wa po ti kari aye ni lo fe to wa po ti wa ra lo gbadu to tin craft ton so ni pe ti ri ri o yo de gbe o di fe su wa ko ni o o da ra o bu mu gba o o di fe su wa ko ni o a o ko po mo so ni o di fe su wa ko ni o a di fe nu ala ni o
3: I'm not going to be able to do that. 7 5 6 4 7 3 5 0 9 0 3 7 5 6 4 7 3 5 DC Furniture Emporium. Iṣẹ́ tiwa ò láti rí ẹgbàá bẹ́ẹ̀.

0: a ti n ronu pe kini kan kini kan ona ko ma ya omo e mo se fun to ba ri fun e ma ji adupe ko ki ko ti a ba wa bonde family na ti do and te ti wa ju so la mo so wa abo me sabo ti ka juri na kan ni pe ni gba ti n bi lati mo eto te ni wa se ti gbo e je fun won ra so yi ka yin se o ti bi to po ya ki o le
1: Gugu mi le so mi je kan loruko temi e ka re education ojo asegun fun e ma ba go lori awon ifun

abonde fm 92 bet now ito ante se waju lo lokun je kan niba yi eto odun igba na ni e ma gbadun bayi pelu Ibrahim Tijani won ti wa le gbe ari lati mu eto na wa se ti gba so ji kan lale kan na mo do so o ya o e wa nkan ti

0: mani kind of piano bo ma proposia no go yorima na front 92.9 FM tani wetara ge agumago ebere oku ona kwadi din kere uwa na kanka uwa sonyere ebere oku.
1: Ọ̀tá bẹ̀rẹ̀ akwàdàkùrù ụmụ̀ anụmanụ ndị ọ̀zọ́. kpọrọ ha na nne ya gbapụrụ agbapụ kemgbe abalị abụọ ya jiri na-achọ ya. Ọfụa kpebiri n'oge na ọ bụ nwoke ka e ji ama nwoke bụ nwoke. Onye gbuo nne ya maka agụụ, onye ka ọ ga-egbu mgbe ihe karịrị agụụ dapụtara? O chere nke ọma ma ọ bụrụ na ya esonyegoro ụmụ anụ ndị ọzọ na-ajụ atụmatụ ha, ha ga-amata uche obi ya n'ebe nne ya nọ. Ụmụ anụ ahụ nwere ọsa ọmịiko were kwenye n'akụkọ ahụ ọ kọrọ ha. Ọ bụghị onye maara na ọsa kpọrọ nne ya gagokwuo n'elu igwe. Mgbe ọbụla ọsa gasịrị ọrụ ụbọchị lọta, ọ kpọọ nne ya oku, nne ya atụpụrụ ya ebe o ji arịgote arịgoro elu igwe. Nne ya ebunye ya mmiri ịsa ahụ, ọtọta ahụ, erie ihe oriri, jee ezigbo ike tupu ọ rịkuo gakwuru ụmụ anụmanụ ndị ọzọ. Ka ha gbutụrụ nne ha n'ihi agụụ, agụụ ọ laala. Nke m lere anya, ọ dịka akpa awụpụrụ ihe. Ụfọdụ ụtasịrị ahụ dịka ọkpụkpụ agwọ, ndị buru ibu dịsịa ka awọ ọkpụkpụ tupuru m tugburu atụgbu. Ụganị dịka ebe ọ dị. Ihe gbara ụmụ anụmanụ gharị dịka m ọsa si obi ibu bụrụkwa ịsọ mma. Ndekwu nwaanyị gagara ụmụ anụmanụ na ọnọdụ ọsa abaghị aka. O were amamihe kwuo ọsa. Ọ rụrụ ọsa arịrịọ ka ọ gawa ihe butere na ndị ọzọ na-ata ahụ. Ka m ụmụ okwu na nwunye ya na-amawanye mma n'ike n'ike. Ọsa achọbụghị ịgwa ndụ n'ihi na ama ndụ na-ajọ omume. Aghụghọ nakwa mgbe okpuru. Ndụ nwegidere ọsa wee kwuo ya nkwa na nke ọzọ agụghị anya ihe ọ bụla ha abụọ kpara otu ụbọchị. Ọsa kpọrọ mgbe gaa ebe ọ na-anọ akpọtụ nne ya oku ma ọ lọta ọrụ. Mgbe ha ruru, ọsa gụrụ egwu e ji akpọtụ nne ya. Ike dị gagburu ụmụ ụmụ ya. Ka o si ekwu egwu ọsa ji akpọ nne ya.

0: casa dormido.
1: Sammy, anyị ghara zie ya otu a. Ka anyị hapụ ịgawa n'ihu. Ọ rụkwa mgbe ọzọ, ya bụ n'izu ụka ọzọ, anyị amara ihe mechara n'ihu. Maka na nke bụ eziokwu bụ na onye aghụghọ nwụọ, onye aghụghọ ibe ya, o nyekwa ya. Ekele ndị n'ebe ọ dị ukwuu maka nke taa, daalụ otu si sonyere. Ha ka mbụkwa obere okwu chisoro okwu. Ụzọ ka na-abịa nnọrọkwa ọzọ were maka ihe mechara mee. Ndị ụwe maka nke ụbọchị taa ka emesịa.

0: Jenny Bobon FM 92.9 Akanchawa.
1: Adimao Okabukwa Noge Oyorima.
2: Na Bond 92.9 FM Kanye no Nime Yamana Nina Chikozakiko. Nyabunam Ejim Naka and Emery Hegibum Okay Agency. Emery Hem Mota. Emotala site na nyabo akoko akoko akoko akoko ifo ejiwe maru ugbo o na story po danuri nne maka ịga n'iru n'isonyere anyị aka mbụ onye ndu gị Roslyn Chika Adichanai ọ bụrụkwa naanị m na ebe a dịka nsị anyị si wee malite nwanne m Godwin Ogo ọ nọkwazị na ringside tinye kwuzere Chinedu Chukwu na ndị ọzọ. Oge na-adịghị anyị ugbu a anyị ga-ahụ ya akpụ mana m dịka ọ na-adị na-adị n'oge ọyọrị ncheta na ana m na-ezinyetụ gị m olu ụka gbasatara m etu ọnọdụ si wee dị na otu ihe si wee gbatakwụrụ ya bụ m izunye gị olu ụka bụ nke ga-abara gị uru maọbụ bụ nke nwere ike iwetara gị nchekwa. A sị m nọ n'oge udu mmiri ka a nọ ugbu a ya bụ na m ọ bụrụ na ibi ebe m enwere ebe ide mmiri na-agakarị ị kpachara anya na-ahazi onwe gị na-ahazikwazi ezinụlọ gị ka anya gị na-adị n'okirikiri ka ị mara ka isi etinye ụkwụ na mmiri na ezo marakwa ka isi aga ọ bụrụ ụkwụ gị ụkwụ mkpọrọ ị mara ka isi etinye ụkwụ ọ bụrụkwanụ na ọ bụ ụkwụ ụgbọala ị marakwanụ ka isi etinye ọ bụrụkwanụ na e nwere ebe ị chọrọ ịga ihe a bụ oge dị mma ị mara ka ị ga-eji kwado onwe gị maka na ihe nji wee kwuo onye a bụ na ụta ngwere na ọtụtụ ụmụafọ igbo he ya ma mana ụta ngwere ka e ji wee mara ya gbasịrị na ụta ngwere na ta mmadụ ụta ngwere dị ama na otu nwoke na otu nwaanyị ka ụtata ngwere dị anya na o wee bụrụ n'ihi gị na mmiri mmiri zoro n'ezuka ma bụ na n'ihi nkwụkọjụ nke ụgbọala ka amaghị na m aka bụ na ya bụ ụdị nkwụkọjụ nke a ga-ejekwudo n'ụzọ ya ka ha butere nnọọ ha na-abọ wee nọrọ otu ebe na-ebekwe n'akwa ka ụmụaka ihe a m na-agwa gị bụ a na-agbatị ha ọkpa si n'ụkwụ ha ekwezikwa na ọkpa ha ekwezikwa ka ha aga ije wee pịa ọzọ ndị wepereziri ụmụ ihe na-ekpogasị otu wetaziri ha iji wee zọwa ka ha ji nwee ike wee zọọ ọkpa ndị ahụ n'ala ya bụ na ọ bụrụ na ị ma na ụta ngwere na dị enyere gị ị mara ka isi aga n'oge udu mmiri ị marakwa na ka isi akwado onwe gị ọ bụrụ na e nwere ihe ndị ga-enyere gị aka were ya tinye n'ime akpa gị ka ọ ga-abụ onye ka o si wee tabido ma ọ rụbido ozugbo ozugbo wee nyere ndị gị aka wee zọta ndụ gị ama m otu nwaanyị si etu ahụ wee sọ ụwa bai bai na afọ ule na ebe gara aga ama m onye nke ahụ bụ na ọ na-ahịa ka nke ya ahụ wee ọ bụrụ na m otu ndị mmadụ si wee kwụkọjuo ya bụ juizi ihe o ji ekuru ume ịkwa ka esi wee kwuo onye nwaanyị kwadochara nnọọ jere ahịa otu a ka nke ya si wee bie ihe nji afọ ya bụ na a sị m ikwu amaghị ibe mana ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara n'oge ọyọrịma nke tata o wee bụrụ ihe iji wee mụta ihe na ihe ị ga-eji wee jide aka n'ime wiki a mara na n'uju dị mmiri ka anyị nọ ma gị onwe gị o ma ụmụaka gị ma di gị ma nwunye gị ọ gawakwa ọ bụrụ na ọ bụ onye ụta ngwere na-agbawa ụta ya bụ na ngwere na bịa agbụghị ụta ebe ọbụla ịchekwa ya itinyekwere ụmụ ihe na-ekpogasị ekpe na-enyere gị aka n'akpa adị anyị mma ka ọ gwara ekele m dị rinne maka isonyere anyị papa na abụ m Roslyn Chika Adichanai anyị jiri eju ma bakwaziere abara ịgwa were egwu ole nta ha ka nọkwa n'ọgbọ egwu gbara laa.

abalị na anọ nke ọnwa julaị afọ 2022 ma bụrụ ahịa nkwụ. Tupu anyị agaa n'ihu n'akụkọ ụwa nke taa, bụrụ ụzọ zere isiokwu ndị anyị ji mere isi akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos anwụchiela otu nwaanyị maka ijidere nwa ya aka ka ọ rafuo ureghure n'ọwa mmiri. Aka na-achị steeti bụ Makinde chọrọ ka mba United Kingdom nyochaa nsọrọ a tọrọ ndị mmadụ n'Oyo. Gọọmenti etiti amalitela ịzụ ndị Naịjirịa 18,000 iji chụ enweghị ọrụ ụkwụ iru ala. Ụlọikpe mba Germany atụọla di na nwunye mkpọrọ maka iji ụmụntakịrị wee na-atụ mgbere. Ọkọ akụkọ bụ Anurika Ozomefula. Ngwa gere akụkọ ụwa anyị ka ọha na-eji. Gọọmenti steeti Lagos anwụchiela otu nwaanyị maka ịgbaziri nwa ya iwunye ureghure n'ọwa mmiri. Wee na-adọkwa aka na ntị na nne na nna ọbụla a hụrụ na-akwanye ụmụ ha ime omume dị etu a ga-agazara ọrụ ha n'ụlọ ikpe. Onye kọmishọna ji okwu maka gburugburu na ihe gbasara mmiri, Maazị Sofu Mbọwa Habu, mere ka amata nke a n'ọwara X ya nke mbulite ozi ịntanetị, ma kwuo na a nwụchiri Oriakụ Makati mgbe e mesịrị nnyocha na gburugburu ahụ wee chọpụta na ya bụ okwu bụ eziokwu. Ya mere ndị nne na nna kwesịrị ịkụziri ụmụ ha aka ime ihe kwesịrị ekwesị iji gbanahụ ịtụchi ọwa mmiri. Otu onye bi na Lagos, Mohammed Amayao, esola ndị otu ọrụ gbasagbasa nke steeti a maka ịgbasara ya ọsọ enyemaka n'isi nwa ya nwaanyị dị ọnwa asaa, bụ onye dara ọrịa n'ụbọchị ihu eluigwe hapụrụ onwe ya aka n'oke mmiri ozuzo. Maazị Amayao bi na mpaghara Badagry kpọkụrụ ndị ọrụ gbatagbata n'akara 122 maka na ọnọdụ ha nwetara onwe ha bụ nke gawa agawa dị mma, gawa alawa adịghị mma. Ya bụ ndị ọrụ gbatagbata wee gbata n'oge ha na-atụghị anya wee nyere ha aka, bụ ndị sitere na mpaghara obodo Badagry General Hospital. N'otu aka ahụ, ọ na-arịọ gọọmenti steeti Lagos ka ọ hazie ma dozie ụzọ ibiye checkpoint rue Magon, ma hụkwa na o tinyekwuru ọtụtụ ndị dọkịnta n'ụlọ ọgwụ ọha obodo. Ya bụ nwa amadi na-ayọkwa ka ebulitekwuo ụlọ ọgwụ ile ekpo, ma hụkwa na a na-arụ ọrụ n'ebe ahụ awa 20 iji nyere ndị ahụ na-adịghị ike aka. Steeti Oyo, Seyi Makinde akpọkuola ndị nnọrọ onwe ịbịa nyochaa nke ọma ntọrọ ahụ a tọrọ ụmụntakịrị na ndị nkuzi n'obodo ahụ, bụ nke a kpọrọ Ahọrọ Esinle nakwa Yawata, n'okpuru ọchịchị ime obodo Orire nke steeti ahụ. Aka na-achị steeti Makinde kpọrọ otu a mgbe a kpọnyechara ya ụmụntakịrị ahụ n'obere oge, bụ mgbe o nwere onwe ya ikwu okwu ọha obodo, bụ ebe ọ nọrọ wee na-arịọ ka ndị mba UN na ndị ọzọ niile ọ dị n'aka inyocha ihe gbasara omume dị otu ahụ, ka ha gbasara ya ọsọ enyemaka ka e wee nwee ike chọpụta ma ihe ndị a na-eme na Naịjirịa bụ nke ọ tụrụ ekwesị, ka ọ bụ na e nwere ihe ndaghachi azụ na-akpata omume ndị a. Onye ji ọkwa Director General nke ụlọ ọrụ Radio Corporation of Nigeria, Dr. Mohammed Bulama, arụtụla aka mkpa ọ dị ndị ọrụ ọha obodo ịgbado anya n'ọrụ ha, ịrụsi ọrụ ike na inwe onye a na-elegara anya na ha zụlitere n'ọrụ
ka ọrụ wee na-aga dịka otu wee kwụsị. Ọ kpụrụ ụkwụ a na Abuja n'okwu na mmemme agbamafọ 60 na ịla ezumike nka nke onye Director Engineering Service nke ụlọ ọrụ Federal Radio Corporation of Nigeria, Maazị Santa Akira Dambama. Maazị Santa Akira Dambama gụrụ akwụkwọ ya dịka injinia na Mahadum Federal University Mina, wee jiri nzere Electric and Electronic Engineer wee pụta. Ọ rụrụ ọrụ afọ 32 nke a na-agaghị echezọ n'ụlọ ọrụ Federal Radio Corporation of Nigeria. Onye isi na ngalaba Procurement Malam Buhari nọchitere anya Director General FRCN kọwara na ya bụ nwa amadi Ladi n'ike nka mgbe a ka chọrọ ya na ya bụ ọrụ maka na ọ ma rịgo nọ. Director Administration Dr. Caroline Aremu kọwara Maazị Sanda dịka onye ndu pụrụ iche. Onye isi oche na mmemme ahụ Maazị Muhammadu Bello tokwara ịgba mbọ nwa amadi ahụ dịka nke kwesịrị nṅomi. N'ikpeazụ, ya bụ onye nwe mmemme Maazị Sanda kelere ndị enyi ya niile, ikwu na ibe, ndị ọrụ niile nke ụlọ ọrụ FRCN maka itube ya bụ na obi ọcha. Ọ bụrụ ugbu a ka ị na-esonyere anyị, ọ bụ n'oge ndị Igbo nke Bond 92.9 FM ka akụkọ ụwa anyị na-anụ dị na-abịara gị. Ka anyị gaa n'ihu na akụkọ ndị kọrọ. N'iji kwalite mbọ ala anyị na-agba megide ndị agha ise kwụ ọnwụ, ndị na-adị iwu na nsogbu dị iche iche, gọọmenti etiti ewepụtala usoro akpọrọ Standard Operating System SOP maka nke ha kpọkwara Disarmament, Demobilization na Reintegration DDR. Onye ji ọkwa National Coordination nke National Counter Terrorism Center nke ụlọ ọrụ onye ndụmọdụ pụrụ iche n'ọrụ nchekwa ala anyị, Maazị General Major General Adamu Laka, mere ka a mata nke a na Abuja n'ọgbakọ nkụzi ihe ha nwere gbasara Standard Operating System SOP na DDR, bụ nke mere n'ogogo gọọmenti dị elu, nakwa ka ha ga-esi rụọ ọrụ ha na steeti dịgasị iche iche dịka steeti Kaduna, steeti Katsina na steeti Zamfara. Ọ kọwakwara na usoro ndị a bụ iji hụ na e nwere ikike ruru mmadụ nakwa ịgbaso usoro iwu. Gọọmenti etiti amalitela enyemaka nkwado nye ihe karịrị 18,000 ndị Naịjirịa site n'ọzụzụ ọrụ aka dị iche iche dịka ụzọ a ga-esi wetue ọnọdụ enweghị ọrụ maka ịkwalite ndụ nnọrọ onwe na ime ka ihe dịrị ndị mmadụ mfe, ọkachasị ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Onye Minista ji ọkwa Humanitarian Affairs and Poverty Reduction, Dr. Bernard Doro, kwuru nke a na Abuja mgbe ọ na-agbafe nke a kpọrọ Renewed Hope Vocational and Skill Training Program n'ụlọ ọrụ National Social Investment Program Agency, NSIPA. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa National Coordinator and Chief Executive Officer ụlọ ọrụ National Social Investment Agency, Ọkammụta Badamasi Lawal, sịrị na ndị a na-atụ anya inye ọzụzụ a bụ karịsị ndị enweghị ka ọha ha, ụmụ nwanyị, ụmụ ntorobịa na ndị nwere nkwarụ. Onye ji ọkwa National Program Manager nke NPower, Dr. Nsika Okon, rịọrọ ndị ga-esonye n'ọmụmụ ihe a ka ha were ohere a baara onwe ha uru, were ya mụta ihe ha ga-eji nyere onwe ha aka nakwa ịbụ ọga na-azụpụta ndị ọzọ n'obodo ha dị iche iche. N'ikpeazụ, n'akụkọ si mba ọzọ, ụlọikpe dị na mba Germany anwụchiela di na nwunye si mba Iraq maka iji ụmụntakịrị nwaanyị abụọ ndị Yazidi mere ohu
na mba Iraq ndị a sokwa n'otu Islam ama ama. Ụlọ ikpe Munich Higher Regional Court tụrụ nke nwoke nga mkpụrụ ọka maka ịda iwu ndị gụnyere igbu mmadụ, ibu agha na imegide mmadụ n'ụzọ dị iche iche. A tụrụ nwunye ya mkpọrọ afọ 9.5 kwuru n'ihi ihe metụtara ndị na-eto eto. A nwụchikwara di na nwunye a na mba Zambia. N'ikechi ya n'akụkọ ụwa nke taa, ọ ga-abụ ma igwere nwee ntị n'isiokwu ndị anyị ji mere gị isi akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos anwụchiela otu nwaanyị maka ịtụziri nwa ya aka ka ọ wakpuo ureure n'ọwa mmiri. Aka na-achị steeti bụ Makinde chọrọ ka mba United Kingdom nyochaa nchọrọ a tọrọ ndị mmadụ na ọyọ. Gọọmenti etiti amalitela ịzụ ndị Naịjirịa 18,000 n'iji chụọ enweghị ọrụ ụkwụ iru ala. Ụlọ ikpe mba Germany atụọla di na nwunye mkpọrọ maka iji ụmụntakịrị nwaanyị ya si dị agba ohu. Ekele m Frank Olorinsola bụ onye kọbara akwụkwọ ngwa ndị a ya nụrụ n'asụsụ Bekee, ebe mụwa bụ aṅụrịka ụzọ mefu na-atụgharị ma gụkwara ya n'asụsụ Igbo. Ndewo maka

0: onyeisi ụlọ akwụkwọ ụmụakwụkwọ abụọ onye na-ekwu nke a ọsịo nna ha na-amanyere ha ka ha gaa ogologo ije n'ọhịa n'anyasị ma mekwazie ka ha rie ete na ụmụ ihe mịnọmịnọ ndị ọzọ tinyekwuzara na ha ṅụrụ mmiri ndị gbara n'okwute maka mkpụrụ ụbọchị 56 ha nọrọ ọ bụzi ndị ezinụlọ nje ihe a metere bụ ndị na-ekwu nke a n'ibe nke iri nke akwụkwọ akụkọ Vanguard ka ị ga-agụrụ akụkọ a nakwazi akụkọ ndị ọzọ gburugburu ha
1: ọkụ ihe ịkwa akwa
0: ya bụ
1: jụ
0: ọnọdụ
1: akụkọ a ọkwado mmadụ n'ọgọdụ ihu na
0: ị na-enekwazi eserese ha eserese foto ebe gosigasịrị ụfọdụ ụmụaka ụfọdụ a na-akọ ihe juru ha si na ahụ udoro ha isi ha ọkụ ya ya bụ na arụ nke
1: akụkọ
0: holidays na ahụ udoro ha na ha adịghị ka ndị ya bụ na ihe ha mụ ka ya eme ụwa ka emeta ha ọ ka a na ha dị ochi ha azụ ka ha dị ochi ha azụ ka ọ ya bụ onye kwụ ha ma mara n'eziokwu eziokwu ihe mma bụ chineke ya wepụtara ule
1: akwụkwọ akụkọ daily trust kwekwere otu akụkọ ahụ na o dekwere ya n'ihe kwụkọ ọzọ ọ sị ihe kpataranụ eji wee chọpụta ndị nkuzi na ụmụaka akpọrọ na steeti ọyọ ma gbuo ndị bụ ndị omekome a ndị tọrọ nọ mana ugbu a na ọ nwụsịrị ya na ya na ahụ n'ihi na azọpụtara ndị achọrọ ka azọpụta n'ime ndị a azọpụta ya bụ ịtọkigo ya bụ akụkọ ọma mana ọ na-adị mkpa ka a gụruo ya ala nke ọma n'ibe nke asaa na akwụkwọ akụkọ daily trust ka akwụkwọ
0: ụlọikpe ajụwapụla ha jụwapụla isi nye ya bụ ọtụtụ obi nke chọwụlụ bụ onye chọrọ ka ebugharịa ikpe a na-ekpe ya ka o wee ogologo oge ọ n'ibe nke isii nke akwụkwọ akụkọ the nation ka akụkọ a gbara elu
1: ọ dị mma o nke a dịrị minista onye jibụ ọkwa minista bụ uche nnaji ka akụpụtara n'ụlọ ikpe ya nọkwala ka esi tara ọnya sị na ikpe amaghị ya enyi ya akaebe esia ụlọ akaebe eji 20 million naira wee gbapụ ya ugbua ga-ịchọ ka ịkọ ya bụ akụkọ nke ọma ma chụbara n'ụlọ ya ị ga-eje n'ike ise na akpụkpọ nke ahụ
0: ya bụ akụkọ bụkwazị nke ị ga-agụrụ n'akwụkwọ akụkọ the Vanguard n'ibe nke asaa ngwọta m nwere nke a ọ sị atiku obi bụ nnọọ ndị obi aṅụrị jupụtara afọ n'ihi gịnị n'ọchịchị etiti kwụsịnatara ya bụ amụma ha ji bụ ibugo ọnụ ego a na-akwụ maka ule wayek nakwazi neko ya bụ iji wee ego a na-akwụ maka iji wee gbata akwụkwọ a mmadụ ga-eji wee lee wayek na neko n'ibe nke itoolu nke akwụkwọ akụkọ Vanguard ka ị ga-agụrụ akụkọ n'uju
1: ọ dị mma ka anyị n'ime ya ka nke a na-akọwa na ọya kansa egbuola puku mmadụ 26 na ala anyị bụ Naijiria kwa ụbọchị nkwupụrụ nke a bụ ndị ọdịnihu ahụike ụwa ọ dị mkpa ka ịgụrụ ya bụ akụkọ n'ibe nke atọ n'ọkwa akụkọ
0: dịgara ya bụ ụlọikpe kpecha ekpegharịa na gwa ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka nhọpụta ọkwa ọchịchị n'ala Naijiria bụ ụlọ ọrụ INEC ka ha ghara kwa ịnabata ọgbakọ ọbụla bụ nke ọ bụ ọgbakọ ọbụla ya bụ ọgbakọ izugbe nke otu ndọrọ ndọrọ ADC nke ọ bụ onye ndu ha bụ Mark hibere ụlọikpe ekpegharịa bụ ha na-agwa ha ka ha hapụkwa ịnabata nke ahụ ọ bụrụ na ị gaa n'ibe nke ise ịmalite na nke mbụ nke akwụkwọ akụkọ the nation egotọkụzie ya n'ibe nke ise nke otu akwụkwọ akụkọ ahụ
1: ya bụ akụkọ gbakwara akwụkwọ akụkọ dịrị dịka akụkọ si wee kọọ Yeah.

igwe makwa n'imi na ndo ọla ngazi ka m na-ekwu okwu ye ori ụwa niile na-anụ ọnụ m iso na ndị ikwuo niile ebube M.O.N. Ode nebo ka nna kpọ ode dịbo ọnọkwa nso nchi ma nchi bezesi nki melo ọfọ ọtụtụ kọmpin limit grand petro na maga mete tebes asosiechon of safi bụ ka nna kpọ ibu moto bụ imu ka nkọrụ ga akụkọ kpọsi nna eri nri onye ahụ ofute na-ama na moto m achụta ya ọbịakwa achọkwa ya ọzọ ọbịakwa akpọ ya pedi na na-eme oji ama okwute na moto a ọka nwoke arụzikwa omume ịgba moto a n'eziokwu na ọ karịghị ehi odenigbo nchukwu na-ekwu okwu o si n'onye ala na na-agwa m okwu na-agwa gị okwu tụgbọ nwere ndụ moto a nwa n'eziokwu o ji atụka m mma na anọ onye ike na akpọ onye ka na akpọ ha chi ichedu dị mehie chukwu onye ruchi ichedu ọnwa mefisizi na agụ atọ kpuchiri ụzọ nwanụ na akpọ ezeghị n'azịa ezi enyi na n'ọkwa akụkụrụ mbara ala achịna ka m na akpọ ibe ego na-eme na iseke president emeritus Benmo fitness club of nigeria nwetara.

3307. A yau zan kalata muku wani magani wanda muke kira suna ma'ajunan jari. Wannan maganin mai suna ne kantankar sirrin azzakarin ayu, wanda muka haɗa shi da azzakarin ayu da kitsan ayu da sanwar jose da sanwar sinimon da farin gagai da bakin gagai da tsuntsayar maza da maza tsaye da dillu da kukuki da farin makarhu da bakin makarhu sai icen katana mai magani 100 babu sai zumbur allurar manoma daga rangauɗi na mijin itace da saiwar biyar rana. Wannan maganin wanda muke kira shi da suna mai kantankar magani ne wanda muke aiki dangane da matsalar da ya shafi ɗaukewar sha'awa. Duk namiji wanda bai da sha'awa ko wacce da ba ta da sha'awa ko namiji wanda ni'imarsa ta ɗauke ko wacce da ni'imarsa ta ɗauke ko wacce wanda yake fama da matsala a kan zubar farin ruwa ko matsalar da ya shafi ƙaiƙayi ko matsalar wanda ya shafi tsohon ciwon sanyi na mara da mutumin da yake kwana da matsalancin ciwon baya da wanda ba su yi mai illa dangane da abin da ya shafi mabakotarsa. Wannan maganin wanda nake kiran shi da suna mai kantankar ma'adinin rijal magani ne wanda yake aiki dangane da abin da ya shafi dangantakar na miji. Domin matsaloli da yawa suna hana namiji gabansu da ƙarfi kuma suna sa gaban namiji ya ƙanƙance kuma suna sa namiji ya jima biyar ka saurin kawowa. Kamar ya cututtuka ne, na farko akwai istimladi, na biyu akwai hawan jini, na uku akwai cutar basa, na huɗu akwai ciwon sukari, na biyar akwai tsohon ciwon sanyi wanda yake a fitan ɗin jijiyoyin al'aurata na biyu ta ƙanƙance ta koma ƙarama. To shi wannan maganin ta ina aka samo shi, sannan menene aikinsa, sannan menene tasirinsa ga jinin mutum, sannan yaya ake idan mutum ya yi amfani da shi maganin ya zauna kafatan a jikinsa ba tare da nan gaba ya nemi wani maganin fannin da ya shafi gaban namiji ba. To sai na ce idan kana da ɗan ɗauke da wata lalura a duk inda kake a duniya a kira ni zan tura maka da wannan maganin. Barbaɗa shi ake yin abinci a ci, amma ba wai hawan jini ba, ba wai ciwon sukari ba, ba wai matsalar iska ba, ba wai mutum a ce yana shan maganin ƙarfin gaba maganin bai aiki ba. Idan ka ci maganin nan da izinin Allah, in dai fannin da ya shafi al'aura ne, to da izinin Allah har karfi ba kai ba talaucin alkalami da izinin Allah. Da menenen ƙarin bayani ka menene a nan dogon ya taka bar haka 080 34 30 0307
dan adam a hana shi zaman lafiya da izinin Allah idan ka zo duniya wahalar ka ta riga ta

0: mai haduwa da kuka cikin shirin sabuwar Najeriya non numbers. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da kwamitin da zai tsara dokar aiwatar da ƴan sandan jihohi. Sannan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta ICPC ta binciki wata hukumar bogi da ta yi ikirarin tana ƙarƙashin fadar shugaban kasa. Wannan tarayyar ta yi kira ga masu tasiri a kafafen yaɗa labarai da sauran masu yaɗa labarai da su riƙa tantance gaskiyar bayanai kafin wallafawa. Za mu kawo muku ran zaɗin dabbun mai taimakawa shugaban ƙasa kan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma Malam Abdulaziz Abdulaziz ya gudanar. Yayin gudanar da taron gangamin masu amfani da kafafen yaɗa labarai na arewacin Najeriya wato Arewa Media Summit da aka gudanar a jihar Kano.
1: Aiki ne da aka ware kuɗin sa ba wai aiki ne da aka bayar da fangila ana jiran kuɗi su fito ba, don haka shi yasa kuɗin su ɗan fangilar sun mai da hankali sun ga ma'aikata da su ke wannan site ba duka hauraye da muka bi wanda yadda ake kiyayen hanyoyi ake samar da hanyar da su za a fitar da kadadar da ruwan zai biyu da kuma inda za a fitar da suna gonaki ɗin da kuma fayar da za su kai ruwa ga rukuni-rukuni na gonaki a wannan yanki.
2: Domin aikin wani wani aiki gaskiya kan yadda aka mata fayar da kiya in Allah ya kiyar da yawa da yawa a gida da su gaba da wannan harka. Na yi ɗin noman da muke yi na ma kai su yake kuma aka yi shi gaskiya kan yadda Allah ya mu zaɓi wannan harkar kiyar rayuwa.
3: Kai ne kuma wannan aikin Allah ya muna fatan cigaban alheri.

0: kasance tare da ni Aliyu Sufyan Alhassan don jin waɗannan da sauran rahotanni da muke tafa da su. Amma kafin nan ga sa'adar Hussein Ya'u da muhimman abubuwan da suka faru a Najeriya a makon da ya gabata.
1: Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ƙaddamar da kwamitin aiki na shugaban ƙasa kan dokar tsarin aiki na sanda ta ƙasa, wato National Policing Bill, domin tsara dokar da za ta ba da damar aiwatar da tsarin aikin da jihohi a faɗin ƙasar nan. Shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasa sun yi ba jagorila shi ne ya kunci shugaban a wajen ƙaddamar da kwamitin a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. Yayin taron shugaba Tinubu ya ce duk da cewa gyaran kundin tsarin mulki ne ya kafa tunda muwannan tsari, har yanzu ana buƙatar wata cikakkiyar doka da za ta fayyace yadda za a aiwatar da shi a aikace. A cewarsa, dokar za ta ƙunshi tanade-tanade kan mafi ƙarancin ƙa'idojin aikin 'yan sanda, tantance shirin kowace jiha kafin kafa rundunarta, haɗin gwiwar gwamnatin tarayya da jihohi, tabbatar da bin haƙƙin ɗan adam, ɗaukar nauyin kuɗaɗe da kuma hanyoyin tabbatar da gaskiya da riƙon amana. Yana mai cewa manufar kwamitin ita ce samar da cikakkiyar daftarin dokar da za a ninka a majalisar tarayya ba tare da ɓata lokaci ba. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya umarci hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa ACPC da ta gudanar da cikakken bincike kan wata hukuma da ke kiran kanta Presidential Foreign Intervention Commercial Council, wanda ta yi ikirarin cewa tana da ƙashin kanin shugaban ƙasa. Umarin ya fito bayan gano cewa hukumar ba ta da wata doka ko sahalewar gwamnatin tarayya da ta kafa ta, ko ba a taɓa amincewa da ita a kowace hanya ba. Kazalika shugaban Tinubu ya kuma ba hukumar ta ICPC wa'adin kwanaki 30 ta kammala aiki cikin tare da miƙa masa cikakken rahoto. Shugaban Tinubu ya kuma umarci dukkan ma'aikatu, hukumomi da cibiyoyin gwamnatin tarayya su ba wa hukumar ICPC cikakken haɗin kai ta hanyar samar da bayanan da aka fata don kammala binciken cikin gaggawa. Gwamnatin tarayya ta yi kira ga masu tasiri a kafafen sada zumunta da sauran masu yaɗa bayanai da su riƙa tantance gaskiyar bayanai kafin wallafawa, domin hana yaɗuwar labaran ƙarya da ka iya haddasa rikici a cikin al'umma. Kiran ya fito da tabakin mai taimakawa shugaban ƙasa na musamman kan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Abdulaziz Abdulaziz bayan bikin taron farko na Arewa Media Summit da aka gudanar a Kano. Abdulaziz ya ce bunƙasar demokuraɗiyya da cigaban ƙasa na buƙatar haɗin kai tsakanin gwamnati, kafafen yaɗa labarai da kuma al'umma. Yana mai cewa ya zama wajibi a riƙa tabbatar da sirrancin bayanai tare da gudanar da aikin jarida bisa ƙa'ida. Ya kuma gargaɗi masu tasiri a shafukan sada zumunta da kuma neman farin jini ko yawan masu kallo ya kansu yaɗa bayanan da ba a tantance ba. Yana mai cewa saƙon da aka wallafa na iya warkar da zaman lafiya ko akasin haka a cikin ƙanƙanin lokaci. Kyanin kuma kasuwar hanyoyin jari ta ƙasa na ci gaba da kafa tarihi a matakin duniya, inda ta kasance cikin kasuwannin hanyoyin jari da suka fi samun bunƙasa sakamakon ƙaruwar amincewar masu zuba jari da ingantuwar yanayin tattalin arziki. Bayanan kasuwannin na baya-bayan nan sun nuna cewa kasuwar hanyoyin jari ta samu ƙaruwar ci gaba, inda ta kasance kasuwanni da dama na ƙasashen da suka ci gaba idan aka kwatanta yanayin da masu zuba jarin suka samu cikin wannan lokaci. Da kuma a ƙarshen shekarar 2025 kasuwar ta samu ribar cikin kashi 51.19 cikin 100, lamarin da ya sanya ta cikin kasuwannin hanyoyin jari mafi bunƙasa a duniya. Shugaban dai yana nufin ƙarin damar kamfanoni su samu jarin faɗaɗa ayyukansu, ƙara samar da kuɗaɗen aiki da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Haka kuma yana nuna yadda manufofin gwamnatin tarayya ke ci gaba da jawo hankalin masu zuba jari na cikin gida da na ƙasashen waje.
0: An gaishe da Sa'adat Hussein Ya'u da waɗannan labarai, kuma ya kai tsaye za mu shiga gundarin shirin ne na sabuwar Najeriya. A makon da ya gabata ne, babban mai taimakawa shugaban ƙasa kan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma Malam Abdulaziz Abdulaziz ya shirya wani gangamin masu amfani da kafafen yaɗa labarai na arewacin Najeriya, wato Arewa Media Summit, wanda ya haɗa da 'yan jarida, malaman jami'o'i, masana harkokin tattalin arziki da tsaro da makamantansu, inda aka tattauna makomar arewa da kuma wayar da kan al'umma kan irin ayyukan da gwamnatin tarayya da gashin jagorancin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ke yi wa al'ummar arewacin Najeriya. Taron an gudanar da shi ne a jihar Kano a ɗakin taro na Coronation, wanda ya haɗa da wakilai daga sassa daban-daban na jihohin arewacin Najeriya 19, wanda kuma aka tattauna akan matsalolin yankin arewa da kuma hanyoyin warwaresu. Bayan kammala taron, Malam Abdulaziz Abdulaziz ya jagoranci ɗan jarida da wasu daga cikin mahalarta taron domin duba ayyukan da gwamnatin tarayya da na Kano suka gudanar, musamman kasancewar matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na cire tallafin man fetur, wanda kuma aka yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen bawa jihohi a cikin kuɗaɗensu na al'ada na wata-wata don gudanar da ayyukan ci gaba da sauƙaƙa wa al'umma a matakin farko. Da fara dai, tawagar ta fara da halartar babbar hanyar Kano Northern Bypass, hanya ce wadda babu ita kuma gwamnatin tarayyar ta samar da ita, wanda tsawonta ya kai kilomita 38 tun daga garin Ɗanzaki da ke yankin ƙaramar hukumar Gezawa zuwa kan titin da zai isar da kai Kano zuwa Katsina. Babban mataimaki ga shugaban ƙasa kan yaɗa labaran, Malam Abdulaziz Abdulaziz, jin kaɗan bayan mai kula da wannan aiki wato project manager, ya kammala bayanan yadda aiki yake gudana, ya yi wa mahalarta taron da 'yan jarida ƙarin haske.
2: Alasan suka samu mai girma shugaban kasa
0: wanda suna da bukatar noman rani a inganta gonaki domin a samu ci gaban harkar noman rani wanda kuma wannan ma'aikata ta mu ta Kano River Basin under Ministry of Water Jamhuri under Ministry of Water Resources sai suke duba ayyuka sannan akwai fagantar wanda zai cikakken bayani akan project din over 30 years sama da shekara 33 tun da aka yi wannan dam namu na Chadawa dan a harkar noman rani ba a taba saka hukumu ba sai a wannan karan wanda mai girma shi gaban kasa ya amince a yi wannan project din shi ne da nan Chadawa ko ta kunci da dauko a cikin kananan kuma guda 16 wanda kuma sai ake sama da miliyan 65 wanda mai girma shi gaban kasa ya amince ko ta ba da kuɗi da hanyar na farko 50% tun da nan ne mu da ya akwai kuɗi a dauko da sallan yana da wannan bantan da yi bayani gurara wanda shi ne ake yin aiki domin manoma su sami ainihin talentalar domin su ci gaba da samun inganta noman rani kamar inda mai girma shugaban kasa a shirin sana'a da yi a ƙanda yake da buƙatar cewar a kowa ya samu noma a samu abinci ko mutane da matasa su samu aiki ba da tare ba ta lokaci ba zan ba shi consultant domin ya yi bayanin inda project ɗin ya taɓa ci
2: wannan aiki ya ƙunshi girman iriya na manoman da za su amfana da wannan aiki kimanin hekta 240 to a wannan aiki na ɓangare na farko ta shan kenan ma mu ta ɓangaren mu kontakto mun iya da zamu a wannan stage mun yi wani aiki da ya shafi aikin kasa wanda sai an yi shi zamu iya fitar da ita kanal ɗin da za ta ba wa manoma kuriyar da za su yi amfani da shi to da mu zamu kai 1 kilometer za a yi ne na pipe daga nan kuma za mu yi taken ɗayan nan kanal from 0 to 2.5 kilometer wanda shi ne manoma daga nan za su yi fafin daga DC distribution kanal shi ne manoma za su yi fidin directly daga DC su amfani da shi na zan noman rani wanda in aka faɗa Allah ya taimake mu muta kamar wannan project ɗin manoma za su fi ba san iyaka ma wa'anda za su amfana da wannan project ɗin ba saboda a kasuwan yanzu akwai over 20,000 manoma wanda muke iya sun za su yi amfana da wannan kasuwan da ake inda akwai yanzu sake a ne muke akwai sake b c har jiya akwai kamar yadda kuɗi mai gani na mana tsanaki 800 tsawon nan kanal ɗin na hanyar wani da bisa wannan sakin da muke kana na akwai titi na akwai nan kanal to nan za mu crossing structure da su aiki da hanya ce da wani mutum daga kuma zai wuce a nan da kan banar da zamu jarar ruwan 2.5 kilometer ne na ita nan kanal ɗin a gaba na a ranar 1.3 kilometer ina da wata daga irin wannan

Barkanmu da dawowa. Shugaban gidan rediyon tarayyar Dr. Muhammad Bulama ya yi kira da kuma jinjina wa ma'aikatan gwamnati da su aiki yadda ya dace domin horar da na kafa da su. Sarnawan ya biyo bayan hakan ya biyo bayan wani halittar wani bikin zagayowar haihuwa na shekaru 60 da kuma ritayar wani ma'aikacin gidan rediyon wato shugaban sashen injiniya na gidan rediyon sanda Asira Dambuwa. Tsohon ma'aikacin namu ya yi aiki shekaru 32 kenan. Ya yi aiki tukuru kuma ya bar sauran ma'aikatan suna jami'an injiniya amma rashin barin aikin nasa ya kammala wannan aikin cikin nasara da kuma koshin lafiya. Shugaban sashi na cinikayya na gidan rediyon tarayya Malam Buhari Indomi ya wakilci shugaban gidan rediyon Alhaji Muhammad Bulama a wurin taron inda ya mika saƙon nasa. Ya siffanta Askira a kan mutum da ya yi aiki na gaskiya da kuma ƙwazo da jajircewa ga ma'aikatan nasa a sashen injiniyanci. Ya ƙware domin ko ya yi karatun nasa a babban jami'an da ke can Minna. Yanzu haka ya jima yana aiki a haikwatan gidan rediyon tarayya da ke can babban birnin tarayya Abuja. Mr. Dambuwa a lokacin da yake mika saƙon nasa ya nuna jin daɗin su sosai yadda abokanan aikinsa suka halarci taronsa da irin bayanin da suka mika na irin aiki da kuma gudunmuwa da ya bada a gidan rediyon tarayya. Bari mu leƙa a ƙasan waje. Kotu a ƙasar Jamus yanzu haka ta gurfanar da kuma yanke hukunci ga wasu ma'aurata 'yan ƙasar Iraki hukuncin zaman gidan maza na dindindin. saboda kama su da aka yi na yin nuna ƙabilanci da kuma da wasu 'yan ƙaramin hukumar yazidi bayi da suka fito daga ƙungiyar IS wato Islamic State. Kotun ƙasar Jamus ɗin ta ce namiji yanzu haka ne yake mishi hukuncin zaman gidan maza na dindindin saboda kisan ƙari dangi da kuma rashin tausayi da ya yi ga 'yan matan guda biyu da aka kama shi da laifi ne. Ita kuwa matan nasa yanzu haka an za ta yi shekaru 9 ne a gidan maza ƙarƙashin dokar jirgi saboda ƙungiyar yazidi ƙabila ce marasa yawa na ƙarama a cikin ƙungiyar 'yan Islamic State sakamakon yakin ƙari dangi da aka yi a shekara 2014 a yankin Iraki da Siriya ne aka samu haka inda suka kama wannan 'yan matan guda biyu da suka fito daga ƙaramar ƙabilar yazidi. Masauraro ya kacin abin da lokaci ya ba mu kenan inda muka kawo muku labaran duniya kai tsaye a daidai wannan lokacin. Sai dai kafin in fice daga ɗakin mu na labaran bari sake karanto wasu daga cikin muhimman labaran da na karanto tun daga farko.

kuma da lafashin Hausa na Bon FM aka saurare yanzu da muka samu labarin duniya. Har yanzu na cikin ɗakin na labarin duniya. Wanda a yanzu ko za mu samu shi za su kawo mana daga cikin duniya wallafin yau. Amma da kuma da za su kawo na bukun yau wato na yau Talata sai ta gyara zama a yi saurare lafiya. Bari mu ji wasu labarin suka tsamo mana na wannan makon a cikin daga cikin duniya aka samu fa'ida.

0: ana tare da sashen Hausa na gidan rediyon One FM dake kan mita 92.5. Yanzu ga wannan talla a kasance tare da
1: bayani ne akan mutanen da Allah ya jarrabta da matsalar tsohon ciwon sanyi na mara da ɗa namiji wanda yake fama da matsala akan ɗaukewar sha'awa da tsohon ciwon sanyi wanda yake zubar da farin ruwa da wanda yake sa mugun ƙaiƙayin gaba da kuma wanda yake ɗauke sha'awa ko kuma ya ɗauke ni'ima ko kuma ya ɗauke gamsuwar aure tsakankanin mace ko ɗa namiji ko kuma wanda yake hana haihuwa ko kuma wanda yake rage ƙwayoyin haihuwa a aure shekara da shekaru a riƙa samun ciki yana lalacewa ko kuma mace ta kasa samun ciki saboda wannan ciwon ya yi tasiri wajen lalata ƙwayoyin halitta ko wajen rage ƙarfin sinadarin da yake samar da halittar ɗan adam idan aka zo gurina ana samun waraka da izinin Allah daga ni sarkin sauyar Afirka kuma ɗan masanin maganin gargajiya na Najeriya da duk mutumin da yake son ganina za ka same ni a nan Abbatuwa a nan a Trailer Park gab da fadar sarkin Fulani ga mummunan ƙarin bayani za ka same ni a nan gaba wata kamar haka 080 30 0 3 0 0 3 0 7 0 8 0 3 4 3 0 3 0 7. Mutanen da Allah ya jarrabta da matsaloli na rashin haihuwa sakamakon ƙarancin ƙwayoyin halitta. Mutanen da Allah ya jarrabta da matsala akan ɗaukewar sha'awa. Mutumin da gabansa zai janye ya takure ya ƙanƙance ya koma ɗan ƙarami. Da wanda bai taɓa sanin namiji ne shi sai ya je fitsari sakamakon sha'awar ta ɗauke. Ni'imar ta ɗauke. Gaban ya ƙanƙance ya koma ɗan ƙarami. Wani sai ka fama da matsala akan suratul inzal saurin biyan bukata. Shi yasa a wannan cibiya ta mu muka tanadi wani magani wanda ake kiransa da suna maza tsaye. Wannan maganin maza tsaye wanda muka haɗa da azzakarin ayu da kisan ayu da farin gagai da baƙin gagai da tsintsiyar maza da maza tsaye da bullu da kukuki muka haɗa wannan maganin da wasu sanyoyi irin su jesin irin su sinima irin su hibiscus muka haɗa muka tada wannan maganin duk mutumin da ya sha wannan maganin idan yana da tsohon ciwon sanyi na mara na shekara 40 za ka yi fitsarinsa yadda ka san aka tafasa sitati haka Allah ya raba ka da wannan tsohon ciwon sanyi na mara. Idan mutum yana fama da matsala a kan cututtuka waɗanda suke daskarewa a mara kamar irin ƙaiƙayi irin na gaba da kuma cututtuka irin na amon sanyi na cikin jini da amon sanyin mara haka za ka je ka yi fitsarinsa yadda ka san ƴaƴan riɓi. Idan mutum yana zuwa da iyali yana saurin inzali idan ka ci maganin nan sai ka ce tun da kake a duniya baka taɓa cin maganin ƙarfi a rayuwarka irin wannan maganin ba domin muna tada al'aura ta miji ta miƙe ta yi ƙarfi idan ka ci wannan maganin za ka yi shekara 40 baka ƙara fidda kuɗi ka sai maganin ƙarfin gaba ba idan ka sai wannan maganin ka sha in dai ɓangaren da ya shafi ƙarfi ne to da izinin Allah sai dai ka fidda kuɗi ka sai wani maganin amma ba na ƙarfin gaba ba. Idan ka yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye idan ka yi amfani da shi yana narka dukkan wasu ƙwayoyin cututtuka da shiga cikin jijiyoyin al'amurka ya buƙar da su su yi ƙarfi da izinin Allah. Idan mutum ya yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye yana sa gaban mutum ya tsaye ƙarfi ya kauri sosai. Idan mutum ya yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye to da izinin Allah idan kai amfani da shi lokacin da kai inzari to daga lokacin zaka ji wani sabon karfi ya zo maka in kai amfani da wannan magana mai suna maza tsaye to da izinin Allah sai dai kai kai bacci amma ba dai gaban kai bacci ba wannan magana a duk inda kake a duniya a duk inda kake a Afrika a duk inda kake a fadin tarihin mutum Najeriya idan ka kira ni kace sarkin sanyar Afrika dan masalin maganin gargajiya na Najeriya maganin nan yake bukata wanda idan mutum yana da ciwon suga ya hana shi karfi ko kuma ya rike mai jijiyoyin al'aura idan mutum ya sha wannan maganin ko ne ya mutu daga banka da izinin Allah idan ka ci maganin sai ga banka ya mutu yayi karfin da baka taba tsammani ba a rayuwarka ina nan a abbatuwa a laƙatu na fak duk da fadar sarkin Fulani da nuna mun karin bayani ta nuna mun a lambobin waya ta kamar haka 080 32 0307 080 32 0307 a duk inda kace a duniya ka kira ni a waya zan tura ma da maganin kuma baka samu maganin mu cikin aminci da izinin Allah domin mun ba mutane maganin nan ban san iyakar cututtukan da ake nawa akan wannan maganin mai suna na zafi ba
0: ana tare da sashen Hausa da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu yanzu bara mu samu wannan wakan nan na zafi da wannan wakan nan na zafi a tsakanin